0: Israel bebre obi ti ase nanso onyame nkwa ne dem
1: wo su wadi awuti asori afie aye nyame na duba grace nyankopon grace sisi nyankopon yo nyankopon 2016 wa bra bo beti free chira sa wo mo be di yesa ye wura system wa

Sa wini ma brantie bi a wo pe amanfo ayere no mo pa. A wo bunu egu na sum edi di amanfo ayere no mo achi a. Kachia ne sa mankara me se onya